ang balibay tagap ng puda-puda. Ngayon niya man juros, ragan ba pinke, ba singker, takot tampar rin ta kanawiha. Asarudok so, san makata, sarudok pang mangte, jadagan. Apart ka ba matigigani, ah, rasa patah, huyang unda. Ujur halos, asabato palpalam.

natapanan ang manudyo maawa-awa. Labay ko po sa lambong marako. Mabaya ang yun sampay dinagri lambong marako ko dengan marasigra. Lalu hanya angin. Labay wa-awa-awa. Klamot din.